0: WhatsApp.
1: Get in touch with us on WhatsApp.
2: Look at my WhatsApp, my profile picture.
3: I'm going.
2: At my profile picture.
1: On 076-914-0815. 076-914.
2: Look at my profile picture.
1: 0815. On Radio Tab 103.8 FM.
4: Sepedi Siri, le kobiwa le sale ye nanana. Moswa, se fite ke thuto le tshimusho. Go baswa ke boka moso, mokibelo ka iri ya boraro, go fitla go ya botselela mathapama. Radio Tab 103.8 FM. Sitishi sa go theletsa batho.
5: Ya ka nnete ke setishi sa go thieletsa batho re sana le wena o sana le sesi Sonti, your host for the vibe, keeping it glowing and flowing until the hour 6. And ga ke sepele ke lete ka re letse ba ke na le yena buti mathlatsi ka fawe. Yeah, nako.
6: Yeah. O sepele lete sesi Sonti.
5: A ke sepele ke lete ke na le buti mathlatsi ka fawe.
6: Yeah, e ba ka lebella metsotso a bile ke metsotso ye le sumi pedi go tswa go iri ya botlhano. Kana go la re ba tshepiste ba thele ba rena re tla ba re kopana le ba le bona ba ba
5: kra chaplain Masingi ba ba be go bana le moletlo wa go keteka Mandela Day re tlo kwa ka fa o ba shumile go ka gona letjatjing la lehono ya no ke re tsapa gore poledishano ya rena le bona e tla be le botsi bile re tsapa gore ba kitikile ga botse tabela ka muwe
7: tobela tobela mohashi wa Radio Turf le batheletse ba Radio Turf le tamisha ke rena
5: ya wa re a leboga re gopela gore le titsibiseng gore ke lena bomangi bele ke tika Mandela Day bia le re tsebise ka lena le gore na le kitikile kae ke se hore ka thabelang go sekwa pele re ka butisha tse dintsi.
7: Ke nnete, batheletse motho wa bolela mo ke yena Chaplain Masingi from Limpopo Chaplaincy and also ke tswa ke le mola Capricorn District Municipality Civil Society NGO Sector as Chairperson ebile ke le Director ya Limpopo Men's Forum.
5: Oh, wow.
7: Mamotla re bile le moletlo o mo bose wa Mandela Day ona mola ga madira ana mo site ya Sibayeng anda ha di khali mo ile hore re kitikile ha botse lady stakeholder tsa rena le baeng ba o fapana e re kitikile le tlhaetse batho ba teflop tlhaetse kuru ka gore rena re iphinne kurukuru.
5: Le nna ke a tshepa gore
6: ya sentu wa bontsha re toga re fitile ke moletlo mogolo
5: nka rata go ka tseba gore nna ke eng se e le goreng se le gatlhile ka ona moletlo o uwe ke gore ke eng e ka ba e le attire, the way people were dressed gore re rata go tseba gore na ga botse since e le lona letsatsi la ntate Nelson Rolihlahla Mandela ge le re le a leketeka le leketeka ka eng e ka ba ka mmino ka dipoledishano tsa go agišana goba ka moaparo o itseng be go le jwang le kano re tlhalosetsa event gore na ga botse spectacle le gatlile ke
7: wa mohashi rena le tshe tla rena da swa re iphinne kudu ka hore re be re mola go family ye le hore ke ba dipo mahetleng ba ile hore ke lapa le lo re dula ka re ya ngwa go ile hore ha hone tlhaka ka mo di mo ka mo ke mathata fela ka lapeng le we ene re fitla fale re kumana hore hey u kore o bo simane ka hore ne o ile le moletlo also wa ngwana wa bona o ile hore na aluwa o tswa hola coming so that's why re ile ra iphina kudu ka hore o re be re tletse bona ka kwa moletlo o tla ntse ya ba moletlo o motri mo ile hore re ba nie tsi ka dimpho and then ile di stakeholder tsa go fa fapana department tsa rena ba tshila sanga ba re ka hore mamotla ke mokibelo re ka CFO ne ba tshile ka makatana mani mo ile hore le mapodisa a rena ne ba tletse kwa o tswa mangweng le hona ka kwa Sibayeng wa social development ne ba le hona fa le di organization tsa rena ba ruti mo ile re ya e bile moletlo o mongwe o ile re hey o mongwe le o mongwe o tabolela ka ona hai ya hai le lo thushana is ka hore family e ke family e ile re ya e tlokela le bona o tswa mamotla wa lana le la Mandela Day re kwano re re tshwantse re bona re ba ba le ngwako e ile re ke ngwako wa o tshwana le mali mangwe re ba go no thushia so re dutse fase ra kwano re re tloga mo a dieng re fata ngwako ngwako wa lapa le ka gore ka nnete nnete majana democracy wa gomana motho a sa dula ka gara seemo sa o tshwana le fela le bana e tloga e phusa botlhoko e le
5: ya ka nnete ko re go akwagala gore ne e le maphapang ga ijang ga wana ka fauwe ya jole e ka ba le gonne go fitlhelela seo e le go lebe le se lemogile goba se e le goreng be le nyaka go se fitlhelela letšatšing la legono
7: ke nnete re ile ra kgona o neelana ka diaparo ka dijo mo e le gore batho ba o tshwana le dishopo tsa bo Ackermans ba donetile diaparo and then le is podisa sa rena gore ne ile shebe shebe dilo tse ne re di expect a ro neelana ka tsona molalapeng batho ba tshwana le bo old mutual ba neelane ka mapai jalo le jalo gore re tswile re fitlhelela yo ba re sa shota ka yona ne ya ngwako mo ile gore re sa le busy ka taba ya ngwako mo ile gore he tshe re khumane mo ri yang o khopela ona re tlo le bitse hape hape ra dira motlhakanelo ana ola wa o tshwana le wa mamotlha wa di-stakeholder ka moka o rie ka kwa re o bula semmuso mara re tloga re tshepiša gore ka mokgwa re kwaneng ka ona re le di-stakeholder ka moka re tlo kgona go fitlhelela ngwako
6: ya ya morana masindi ka ge motheeletši o mongwe e ba ratile go tla empa a palela go fitlha a ka ba butšha-butšha gore moletlo o na le o dia ka tidi mongwage le ka ba letlo o dianeng gape go a bontsha gore ba tloga ba iketlile sonte
5: ea ba diketlile kore meletlo ye e baneng re attenda bjang le nna be nka rata go kaya
6: moletlo le o tlo o diane morena masindi
7: meletlo ba bangwe ba tshwana le yone meletlo mo e le gore sa invitilwe mo meletlong e mengwe kgwedi e ka moka o tla ba o fitse kwa Mandela Day mo e le gore le ka di-28 jana ke tsa kgwedi ya na ye ya July re ne le moletlo o mogolo mola go direla ka kwa correctional service mo e le gore re nna ka moka ba di-media ba dikuranta ba nna ka moka ke kgothe-kgothe banna ba rena ka moka mo e le gore re o kopana mola correctional service gana mola prison ya rena ya gausi le Thobela FM mo e le gore ke moletlo wa bontate bashimane bontate ka moka re ba bitsa ona ka kwa gore itang re ka ba re celebrata taba ya rena ya banna re boledišana ka taba tsa di-mental health le tse di re affectang e le maphapa ka moka a rena banna ba ka moka ba province
6: ya ya morena mosindi le toga le boletše karolo engwe ya lentswe ya gore e ka re molotlo ka re le bantšhitse banna na ge mosadi a ka tlatla ba ephoso ke ra ena motho wa mosadi o sa le bosontiso
7: moletlo wo ka mogore o diakantšitše ka ona re rile re tlo thoma ka iri ya seswai fru e tla ba e le briefing re ne le bomme and then go thoma ka first 8 re tlo ba re ya ka kwa ratorongo mo e le gore o ne le bagolegwa re etela kwa re ne le bomme mara empa ka 10 o'clock ge banna ba tsena ka kwa golong bomme a ba sa ba dumelela go tsena ka gare
6: agoloba
7: le ka montle ba fa bontate ditirelo tsa go fapa-fapana tsa di-testing re ba gopetse gore bomme re ya gopela gore ka golong bontate ba gopetse gore ba nyako e tsheba ka bo bona ba le di and then bomme re dumelelane gore bona ba tla ba le ka montle ba re fa di-services but ka kwa re a disele ka kwa obeng le batshwariwa re tlo ba re ne le bona o thoma ka first 8 re sepela le bona re eta re boledišana le bagolegwa ba re
5: okay nka rata go ka kwešiša mo ka gore le a bolela gore aowa bomme ba tlo tswa go a šala batho ba bontate ge le boledišana le batho ba basadi batho ba bontate bona ba ba le kae
7: Here to a revolution, I live on that take a quarry. What may Batawa Valley go and take the Utova in a little stall of Papana, Chad Testing, Chakori Babi Mushari by Batwaka Mukaba, Bau Render the service, Batawa Kamonte, Winchiba Bonita by woman. If I come a rare holo, Yan dialogue, Moylur Tabo dialogue, Tabo dialogue about Bunta Testing.
6: Yeah. Ya murena msindi be kratla go butsa putjo e nyane gore na e monna itla mo atla a swiri a ga notla a no shi go batle le selo sa go ngwala ka go banla tsa ba re monna a swa re beke
7: eh re le ka kwa monta te ba tla ba sene anything mara wa go wo e lore o nya ka go ngwala wa o tla le tsene a ga ga le le diary a ga e go ngwala ka gore a ke re tsho ka tsa ma ya gore hawa kitajia ka ka tho o ba no di tswala ke dingwe ke mara he ba tswa kwa go ntate go tswa ba tshwere di booklet tsa fapa fapana ba bangwe ba ile gore ba ne le mathata re ka ba re ne le di social ka ona ka kwa ntle ka kwa je ile gore di ka ba di thusa bona le di office tsa rena tsa mapodisa ba tla ba ba thusa same time ho ine le molato ka tsatsi le uwe mapodisa ba tla ba bula ni latu ba di eng ona ka kwa dialogue ng ya rena kamu ka ba ile gore ba ne mathata ba tla ba thushiwa ka tsatsi le uwe
6: a murena musindi le toga le kra gwana le toga le di a karolo ye botse mo tshabe ke a bona gore le hosta lena le le botse go bana ba re ke mental health o ka lebella bana ba bantsi mo philo ba re monna o lela nkuteng
5: monna ke ngulela teng
6: ba re monna ke ngulela teng
5: ba re monna galle
6: nke a tshepa re ke a dumela gore yona kra yona event le tlaba le hosta itla thusha bana ba bantsi ke re e motheletse a theleditse mo a ga banya ka gore a tsebe go ya pele a ka lohetsa mo kae go ba gra ra ka letsetsa mo kae
7: ke ne ke mo hashiro na mo di Facebook rona jwala ka Limpopo Men's Forum yona ka mo Facebook and then rona mo 082 500 8983 072 500 8983
5: All right, awa re a leboga. Ka ge re tswalla le lena ga ne biale, ke molaetsa o fo ile go reng le karata go fa baswa le ba o ile go reng ga ba tsebe selo ka go keteka meletlo ya mohuta oki, ba ile go reng ba karata le go tla efela a gona seo ba setse ba go, a gona seo ba se kushishago, ga ba kushile bohlokwa ba go keteka letjatji lona le la ntate Nelson Rolihlahla hlahla Mandela. Ko fe molaetsa ile go reng le karata go fa ba go ba tlotleletsa gore ba gone go ka attend that event ka
7: mo go golo golo mo hashi kudu re lebeletse kudu ba swa ngwana mo shimane le ba banyane ba ile re ba ile hona ka kwa dikomeng ba buile gore se re se gopelang go bona kudu ke maitshwaro go bane re thoma o makatsea ka baswa ba ba buya dikomeng ha buya re putsa gore o tla buya ka niki a setu a ba monna mara bona ba wela ka ra dikubaki ba bangwe ba enwa majwala ba bangwe shiti ba dira dilo tsa go kwisha le khantsi he o ya kome bo tshwantse o buye le molao go la wa ba monna wa manneti o ba wa ba sesi wa manneti o bo ntse hore ka nti nti ke tswa kome o sta bo ya hore tlaba wa khumana shiti e le di GBV e le dilo tse di suspense abuse e le dilo tse dingwe tse ile hore di tshile pateng khompo re tsiba ngwana ya ya komeng o tsia tlhompho mara bana ba ba ma tsia e ba ya dikomeng ga ba sa tsia tlhompho ba tsia lenyatso ba boya mo ba nyatsa batswadi ba nyatsa gore wa gomana e le dilo tse dingwe tse e le gore di a re makate so re a gopela tswetswe bana ka moka ba ba tswang dikomeng a e boye ba bana ba le ba tlhompho ba gole ga boti gore ba kgone go fitlhelela mo rena re leng ona mamotlha ka tsatsi lana le la mamotlha re etsa re thusa setšhaba le bona re nyako bona e le di-lawyera e le ba-teachere e le baruti e le e ba etapele ba kamoso
5: Yeah, no, ya kwa gala ntate Masingi. Re a go leboga go ba le rena mo lenaneng la rena la baswa ke boka moso gana mo go Radio TF 103.8 FM, the station that listens to the people. Re leboga go gonne gona gore tlalifisha ka yona pledishano e ribileng le yona. Go mme ke a tshepa gore baswa ba ile go reng ba thiele
6: le banna, ska lebala
5: le banna le basadi batho ka moka. Ba ithutile se segolo go swana le nna gore a se gore ge moswa a ya komeng ba ga boya ba mmotsa gore ba mmitsa gore ke monna go ba ke mosadi. Se wa sara gore o tshwanetse go ba le lenyatso a tiputse gore yena ke yena wa re rutegile re a leboga le be le mashego a mabotse
7: o le bona nna ba hashi le ba tsheletse ba tshefefe
5: thank you
6: nga o ka lebella sonti morena Masindu to ga boletse mantsu a mangwa botlhoka and ba ba so ba ntsha re lebeleng ba so ba ntshi ge ba bua kwa ke ra wana kwa sekolong sa ka thabeng ba bomo ba tlala batswana
5: ba tipotsa gore ke banna motho go ka motho gore ke yana monna go ba ke yana mosadi o nama a jang tuela o ka ba re ba re literally go gore wena o ka laola motswadi wa gago
6: and o o ka lebella bana ba ba sehlomphe batswana a bangi ba tswella bophelong
5: ka nnete
6: go bane go phelo botswella ka ke ra boka mose botswella go motswala go bane motswadi o fitile mo mathateng a ka moka o tla go botsa re mwana ka dia so go bana go bontshenye
5: go bontsha tsela ene le Bible le yone a bolela re hlompha mmago le tatago gore matsetsi a gago a bophelo a oketsege ya jwale re ska ba
6: ra ene le gone ba re mmago le papa ga ba ra re mmago le papa ga o tsetsi
5: ba ra motho yo mongwe le yo mongwe ka ba ile thaka ga go ka ba eleng e fela motho ke motho ka batho tswela pele go hlompha batho ke setso sa rena go ya komeng go mme re ka se selahle re to tswela pele ka sona e fela dithuto tse re di gwetsa go ga re di tse positively re di shimisha ga botse go ya le ka mogho re tsana teng go di shimisha ka tsona ska le bala motheletse go rosana le nna se se sentse santaga le yena tse le yena mahlatsi gona mo go lena no la
6: baswa ke bo ka muso 103 FM aba go pula ba theletse ka mokibelo mo le mo go tloga ka yona ka iri ke ra yona ka iri ka metsotso ye masome tlhano go tswa go iri ya botlhano re tsheletsa motswako
5: yeah background ya ne ba palanga ni biele ko ona motswako wa rena
6: wa le jaji yeah agira baswa ipinde ga ga dumela ga tsepa gore mamotlhaba tlo ba ithutile sonti
5: ya ba ithutile
6: go ene le gona re ba memile kwa event le gore ba tla ba hosta ka kwa ba re ke ga ya ya ya o dia gnta timo mrena Masindu.
5: Oh yeah, no di event di gona le ge ba ka re latella go di social media tsa rena ba tla bona di event tse ile goreng ba di advertise tse batho ba ile go nena rena le di interview le bona gore ba ya ka ifela no information be ile mapapa ka mo ba sa ke boka moso le gona le di camp tse la di gona ke re for ma matric le ba o dia grade 6 go fitla go grade 12. Yeah, kidi bolai.
6: Yeah, bolai re ba swa ba di.
5: Mix iko DJ expensive. Yeah, no. Enjoy.

Ame ya gona mlato felo ye le gore ya diega fana re na re tlona tlo pele re ipsina re iketle ka mbilo ka gore ka hone gona mo go stisa go tsama mrato mbi ke one le gore go swaretse wona a gona mlato felo ka se ba gore go tsoga iri ya botshelela re tlo ba re na pile re u kamela jelo re di hwetse ka mauli tabeng tsa rena ra gore ma direng alfa se ke selo se ri ga jo alfa ar tope mino re tlo pele ke mo ka gore wa fa re u kamela jelo itaba tsa rena

0: Ngiyakwa ngisafuna ukudla inyama. Ha a ngifisa ukuba nema. Kiyo ikwa. Woo, awamtheletjwa. Awa ari enjoy inkosha ye, ari enjoy.
1: Big soul nengane womsabu ngamaso mateki so nemali kohlo nje mfana ngayiqala noma ngakuthuka ngamna phethe lo shunwe inkamba.